Telenovelas a fò tout moun. Dokimante ki enteresan ansanm ak dese anime pou pi bèl mouman ak ti moun. Spesyal sa ap komanse 6 me pou rive 31 me. Pa rate okazyon sa pou mete la jwa nan ke maman ou pou montre l chan remen. Pa bliye, ak aplikasyon Canal Plus la ki vini gratis ak plan ou la, maman pa rate program li yo, kelke swa kote li. Avèk Canal Plus, plis emosyon, plis lanmou ande dan kay la. Nan souwete tout maman yo, yon bon fèt.

miye lan moun nou. Pou fèt maman, Canal Plus ap pote yon spesyal san parey. Piyay selman. Plan evasyon plus la pase de 2700 goud a 2600 goud epi plan tout kanal la pase de 3700 goud a 3600 goud. Ou biye tande wi, Canal Plus bese priyo e sa pa fini la. Li bay tout instalasyon gratis met sou li, lò achete yon nan plan sa yo. Esko tande? Instalasyon gratis! Kon sa, maman ap ka profite bel film ekskliziv chak mekredi ak vendredi swa. Seri orijinal Canal Plus ak telenovelas avan tout moun. Dokimante ki enteresan ansanm ak dese anime pou pi bel mouman ak ti moun. Spesyal sa promanse 6 me pou rive 31 me. Pa rate okazyon sa pou mete la jwa nan ke maman ou pou montre l chan remen. Pa bliye ak aplikasyon Canal Plus la ki vini gratis ak plan ou lan, maman pa rate program li yo, kelke swa kote li. Avek Canal Plus, plis emosyon, plis lanmou an dedan kay la. Nan souwete tout maman yo, yon bon fèt.